kousi toi e mga hala makalili. Ka longona ngai ani e tau tolu e makalili ki e mga hunai. Na ia whakalofala hi atu ki am tolu matau mamatua to kapisinga tau matakainanga ham tolu kapisinga nei ko leituala le mali e toa. Lolokini ki motu pavihi ko mai ki matuta ki atu atu tolu tau whakaholoanga. E kamata mai e memorita mo a whama vilia mo he matahola toru ki he matahola ono. Ha tau toru a tau whailoanga, tau whakaholoanga ma tau kapisinga. Tu mawanga ia ni, ka manako a koe ke tātu e lolo, tā lelo longu vilo mai ke numela telefoni nā kai voluseo, nā kai lima tolu taha. Po ke e-maili mai ke amatoro a e-maili koe pmnniwe@pmn.co.nz koe pmnniwe@pmn.co.nz koe e-maili a mautolo ia po ke matuta ki mai ke a mautolo fofonga pepa koe pmnniwe haia matau kapisinga tu mau e hatau tolu a tau whakaholoanga tunga ni whamahani ka tātonu ai e matahola fitu ka hatau tolu a mga hoia ki whakailo atu tau whakailoanga whakamotu mai whakaholoanga whahi malolo senu mai hatau tolu pulotu nosi ko Lona Kumitau ka tātonu e matahola valu hatau tolu tau walatala tutupu mai e mokatanu puliosi o sia kui tau walatala whapakosi pote mai a hale mokalei mui mai ai mui tau walatala whakaputuputu ai e ina ngaro whakaafiki tau mina tutupe e lalolangi atu Pasifika me mutu nai ku nisi nisi lani ka tai ai ka hafa ui whamile mole me hafe mole me tola fito ama manaki ki tau se ta whaka tutalanga mo ia mutu hula hanga uia ke he aho whakatata he mta kau fuata he maanga ha tamakautonga kai ki kwa hoko mai ia ki a tau tolu a leo taongo ki hea fia whinai kai mohai a matau mamatua whakalofala hi atu ki am tolu mua atu ki am tolu ni kwa hoko mai he motu mole tau tolu ko niwe ki se ai fo ki matu fin ko eneli mai liku ni kwa hoko mai ia ki lantai mai taha aho whakatata ni kwa puto ia ki ai hai hanai e lelo longo tātu ki whakafia fia ki am tolu kwa whanonohu mai ki PMN niwe.

Ia se tau kalafla hia tu matau matkainanga tūna ia koi. Ha tau tolu tau leo lolongu mahofi vilo mai nākai volu seo nākai nākai nākai lima tolu taha. No mele ki vilo mai a koi ki mai ki a lolo ki taha tui taha. Leo lolongu ki whakafia fia ki a koi puko mua puko mutolu ki hi a fia fi moko moko nai. Ha ia koi. Ha tau tolu a kwa hoko mai tuai tau tolu ki aho whakapā. He mahina ha sepetema. Ai ku mawhisi ha ia tau aho. Se koe vaha nai kwa hoko ausi tuai e mga hala makaliri kwa hoko tau tolu ki hi. Mga hala tau tupu ma tau matakainanga. Aia, pese ni kwa hoko tau tolu ki he kwa ausi mai me mga hala makaliri ka longona ngai makaliri pia he ui mai nena vai. Se mga hau nei manako ki tuku atu. Tau whakalofalahi atu kia koe ma nena vai. Ha tau tolu tau whanau niwe he tau aonga pulotu i Otago a pia foki me tau mga whawa. Dan mo opi, mo e leololongu nai, fata fata.

whakawhika alofalahi atu ki he mga hao awhiawhi nei ma niwe whikai, ko e aha whakamua he mahina ha sepetema, tau ue awhi moe ua furu maono. Whakawe ki moe atua, kua riwa tau tōru ke whereweia ki lunga ke he, leo taongo pie me niwe ke he whahetapu nei. Ko e mtoro ka pisinga nei, ko Jorinda Heka kua amamla ki ke tātu hātau tōru whakaholoanga, kamata mai he matahola. Hongo furu keo keo ki mai he mata hola ua ki he mga hau. Pungi pungi a pungi. Ko e hatau tōru a whakaholoanga ke lata ia mai whaetapu nei. Tō whakailoa atu ke he. Tau mga haku kūne tau mai mua.

Whaheta pune mata mat kai nanga nā ko e whaheta pu ke whanongonongo te ke lau tōru mai mot ko stāria. Kaka mga hau nei nā kai whai wala tāla mai a lau tōru ke rāta mai hātau tōru whaka holoanga ke whaheta pune. Kai mōha ia mata mat kai nanga tō tai whaka ue ke a lau tōru nā whai tū mau ke whakaselinga mai mot ko stāria ke rāta mai hātau tōru e tō whaka holoanga he PMN niwe ke rāta ia mai whaheta pune. Kau e fōki ke he tau matakainanga ni wei ne whaitu mua ke whakanongonong ke halatau tōra leo taongo ke he tau whaita putaki taha tō ahaua ka hake tau pungi pungi a lotu. Pia me ni wei anene whai whakanongonongo mai a koi ki ai.

Leone ke tuku atete fukala flahi atu mata mata kainanga amamna ki koa fia fia mtole fukazelenga mai ki hata tola leo taongo ke he fahai tapunei. Tukana hiko usi tuai ke hai winta mata mata kainanga to tai fia fia moe uri uri he mga hanei kwa moare teke hae mga riri kai koe te mga hanei kwa hanga ua tato turu ki he mafana moe fia fia fuki ha kua moe mahina fuu. Kua hako mai a tau turu ki ai. Fia fia he tau loto hako se ios te tau nei. Fia fia he tau loto hako a kisikisi atu ki ai ka ha. Ko he tau tahimita ki he tau matangi mawhana ki he tau mga hau nei. Ai tunga ka ha he mua tau turu tau tahim ka lili tau nei. Mo hai ama tau matakai nanga. O si komplein he ui whawa. Naka mina whamita ki ai ka he kisikisi atu ki ai ki mga hau nei. E fia fia. Hakua hoko mai atu tuke waha mawhana. Tukana ia, tō whakairoa te whoro, tō whakairoanga ha pia me niwi, ko mai ki ke moua ki he whakaholoanga ki he mga ho awhiawhi nei.

0: Whai te apune mata mata kei nanga koe hatau tūru a whakaholoanga ki lata mai matua mkoina tō whanangono ngā tau tūru kia ia kotungia whoro ke he whai te apune mai hana a tau talhauanga ka hā ke he longa he tau walatala ke hana maui lahi hā ke ini ue te hoko mai ke tau mga honi pia me ni ue nene whai whakanongono ngā tūru kia ia.
1: Ingoa ko tonga for hari pai to ngia for no e mang ko ono ne pata va sele panda o he me da putu ki to ke lau ki tonga e ni uro ko te matu ha ko ko lingi puri mo hare lotta ko lingi puri tu me lingi puri e se ko tu pe mo rangalung ko mo fo ta ha o tu mai o fa he ma tang tu mai a pa vi he fa he te tu an se le ma ga ra fi he no fu i o se ko ka ka no ni fa da ni ma tu da ni ha ko fa ha ni ya se le ha ko mena ho ko pa tu ngi ke fu mo fi ti tu tu he ma ang ko se e ha na ho e ko ha ku pa pu ho ko me ki ni we fi ta wa se le he ui ina paitongia ke whanau ki a hoa koe maa wa waseri. Si nofo a paitongia a waseri ke hong fumo fiti tau tau he ana mui. Tau liu la e ke maa ngur tu apa. Si ku mena hei ne whai hoana I a hare lota ki a ringi puri. Si whanau o he maa ngur a waseri I li urou. Si nofo he maa ngur ia one mahi na haku. Si uta kehe mai e moare mui tu ata mo paitongia. Hake umi a nofo I tu apa. Si no fo I tu apa ki haki ki fi hong mo fitu ke mo wale tau tau. Tu liu o ke maang wa waseri ki whakakia haku a matu fin. Fina tu au kua aiti hanga hanga mitaki hanga matu taan. Ka fina tu ke maua ai he mga hane maui ngai a. Hako e hana ngā hua I hau I pāpua kui ngāta ngāta uku uku tahi whanau I matatau. So ki hana ngā hua he waha ia, ko finatu ki tahi ki uku uku, whana whana ika. Ia. So ka mene he ne I maua mi tahi ki haka mahani, hana he nofu I pāpua, ko e whanu ki tahi ki uku uku ika. So ka mahani whaka mua, tunga ni loe tau tūru, ko mena mua te whaka aonga he tau a kau nukini, a kau kona ka haia. So ka mena I mitaki mga ahu ia, ka koe mga ahu ni ki sia he tau tūru, ko aiti mitaki ke waha mai ta mana ni hoko mai ke waha nei. So ko tau fitu hei whakotu whono, whakahare ta ngāta ka mōi ta mene I ka ina. So ki mga whaka mui tungi ta mene ka mō he wāo, mō mōi ta mene usia. Ha koe ka tātu ia kau kona ia, ia kau nukini ki tahi, ko hena te uru uru po ke hingwa e pako lili, ha koe lahe maloro. So ki mga whaka mui ia ka wata maturu ki tahi, ko whakaonga te kuhu. Ko ta kau tau se ika I tahi wa hawha mua. Si longa I tau mene ne onono ki ei, ke hoko mai ke mongo nei. Si liu ki ka ina, si nofo o me haka matu fine, si whai hoana hifu I a waseri. Mau o me fina mako tonga. Ka kuau, koe tangata tuapa, koe matu fine haka koe a waseri. Si lai maha ke mga whaane tupu mai au, tunga I a takiresi, koe me tu fini whalataha meipo, ko ringi, me ringi sia, ko maheri, te utama fi fini a rangarunga ia mo sika tupe. Me tu fini, manatu ko sika tupe ingoi me tu fini tupuna mo tu. Koe me kitanga me tungaane ni tupu, ko tungaane ni tupu mai a pāwi. Mo makatato, ni tupu mai a hakenga iki, ko tāre tahi ingoa. Ei ni tupu mai a peturiki mena. Koe mga whaarahi. Tuko hale te kereisi fuki hai hinei, koe mga whaa taha mau tūru ia. Si koe tau haka ki sia ki tamo matua haako ni tupu mai au, koe tau hafa, tu hafa pārangi alau tūru. Si ai mea ke au ke nimo, kai uko ia au ke iloa, ko hai e matua taani ha mau tūru. Matua taani ni tupu mai e I tupuna ko rangarunga. Ia, si kūmeo whakamui, si ukale he o ke mama kai tunga e fufu he mga whaa ai whakakisi ke mau tūne ta whanau ni tu tupu mai ei. Ai koe kūmeo, kai kūmeo hea kau ni tupu mai ei e haka matua whiwhine, ko mene ene manako o gei. Hei lo tau ke misi atu e kau. Si piana koe kūmi fukeo ni tupu mai haka matua taane. Si loa eo whakamui haka matua taane, koe matua taane koe tangata tuapa. Si koe matua whiwhine tupuna he hoana pae tongia, koe niukini a tātā. Si mau I pāpua, whanau hakamatua tāne I pāpua. Tu haurai e ki niwe o lahi te. E ka koe hana mui, lahi haka I pāpua tu umoi. Si lahi fuke mga hao hane nofu ya maseri, ka mua whiti tau tau. Si koe mena hea ne whanau eo, si whakai ngoi eo, koe maanga hako a maseri, ne tukume eo. Pano he aanga whakotu whonu mua ne tausi mtalawe. Si koe whai aanga haku he whanu he aanga mtalawe, ko tungi a toa mo mokatafu ou. Si koe whahaia ma tau mamatua, ka whai aanga ka pe hingoe ne mene whai aanga, koe whia whia ke tama aanga hana, Kwa whana te mei toto pe si whakaoro ke hei paka manama hapu ke hingoa, si miru, toho, si tā mena fukini ki siro hei vahaia, ka tamai ta si tāne whai kāna ke lapa, si tuku pe ta mdarima, si tamai ta si tāne ke tāhi whilunga mdarima hao. Launga te whamana pia ni ki siro hei vahanei, si ki siro fukineo e a nganga he mga huia, hako e mahani hita whiaonga. Hako nakai tunga pe he whakahanoa anu ni ka hae maha nia ke he tau whanau aonga. Ka kamana wai lata ke he si hao uwhilewe ia me tau matua ia. Si ono uke ei si liu ono fuki ia I ke he haka ma ui haki. Ka pe he a fuki au whakau e fuki ni ka haa koe tā whakakoanga ia he ma ui he tangata. He haka ki siak ia I tau mnau siak. Kai pehe haka matua tahane tu puna ko pahe, mua atu nako he hau ke haka ke toi huli he wau, he waha ia, ai tana atu koe fihe tau tau. Si whalu mga aho, kai haa he matua haku au ke uta ke he aonga. Hau au, kua ai te pia fihe haka matua tu puna. He I loto ke whanau he aonga, loto ke haka mua ke toi huli he wau. Si pia fuki ni ka whanau ki tahi. So kei mani ni tūpu mga whakamui e lahi hake au, u te matua haku e tu anta au ki tahi. Puhala whanawhana ika, mo puhala hihe pō, me o amha hawe, o fusi ika, ke he luo. Pia, si ki seo e makuina, he mui he tanga tāne, mui ngā huahua. Ke tuturi si, e te whakeo whurumō, tunga pe whakumohe. A imi take nei he tausi, he mana tui whaeo, he mga hao haku. Haku au koe tamu, e ke mai tamuna whakangongoia, mua atu ne mohe. Kai hoko mga hao nei matamuna kai nanga, si kisieo e aonga. Aonga ke hake he wau ke kine maala, tō, koe tahanga hua ia he tangata tāne. Ke mui e ia he mui whakaniwe. Si tahanga hua fuki, ke whanau ki tahi, ke tuturi me ika, ke kai e ke taro. Si koe aipiheau, kai piheau, whakaui au ke he mui ia. Haka mga ahane whaihoana iau si whaitama, si loe au e mga aho ke tōa e taro, tōa e tamanausi, whakamea, si loe au mui ka mui e maara ke haki lunga, si longone ho hoko e manawa. Hako e tau taro ne toi au. Si koe mga aho ka motua ai, si mga utu e taua, koe mga aho e tau ne ono ke hilang, si me whakaui e taua ke atua. Hako e hana tamu na whakarao whanini, fua ki mai ki lunga ke ne kere, ne whakao ngeo me haka toko ua. Si tora he munu ina ke he whanua, si pia nga ako whinata ke he tahi. Koe tau puhala ni whakoe kisikisi tau tupuna tau tūru, tau puhala ki hiika, mai tau pange, mai tau manausia, kua lātia tau tūru ki kisia mita ki hamahane ki ikiai. ki mo taong mau me te fan au hau si fa beo ki ha ko mo tai na ko ku ku ki ya ya beo ke le ngre mo te mo tu ai mo le ke le men te o o ro bi si si fe ki ya ko fe ki ya do o ya ai lo ho ne we e ma se mes ke le lo ka lo ho ne we fa ra fa ha ko ha ko mo tai na ka u fa ra ta ki o mo tu lu tra fa ra ke te si o mo me ha to o ta po o mo hala liutu hala e ni hai hi fu mai ki hau ki aruf o ma o mo hi ka hai po po ma hin si pu ke o se ki he mo ha wai de te de buhala ni te use ki au wai de buhala ni te use folo na ngal ni o mo si o mai la tu re bo ye sia mo ha ke hi fe fe ko te te uika ha wai ko la kua he he po ho Fihi afi la kua. Ka beha ka matua ni whakaako mai gao, tahane la kua ni mahuinga. Koe la kua ni ki kila e fatu se I mua. I kila e fatu I mua. Koe ki kila, koe patuna ia, wa lata me aho po mahena. Si ka tui e koe behe, mai ki ka hau ika ke po, mai ki e pangi hao ke hora haki ka ve kabe I lung. Ai pa. Ka tui e koe haka hara ke li kei hau e tua ke ngutu, Leo ka ka po heika, ka mau ni ka si mo si pa do se heika ia, ko o si te pangia. Si pia I loi loi maha, ai fina ngata maha nei ne moa, ai loi ufuk ilo na ka mtu, ai loi mtu lo tamina I kikia. Ka tala tau, ha ha ia o e tau tufunga, si pia ni ka o tau tulu ke tehe ke kamakam, ha fa oa lang, ka ko haka fa kisme matua, Kasi wala ilunga he wala nila balabala he kamakama, kasi laro kiri keri, sifofori. Sifofori mo ia si toka taha wala he duulta e, ke tuia ke e matau. Koe ka kano ina ia, si ka whanau kai mua ke hi, tuki tuki po ke mame koe e kamakama ia po ke ingoa taha wala, si puhi hiwe koe ki lunga he po mahena ia, puhi hiwe koe ki lunga funga tahi e. I dama pupupu. Si ka ono koe mea ko hake mei te nau I kakirikea koe toko kio, I dama ea koe mui e kakikaki hao ne hi, na tatai ne loa mui ringa loa loa whakatoa he a kau hi uri hang. I dama ea koe mea ki haha hi ufi lunga I. Koe ka kanoe nea ki ua ho hake mei ki lunga, kai hufu ki nonofa I lotong. Si ai maa me koe ke mururai, kai whaka mao e koe furuwana, ke tomo wane ka hufu. Si pia ilo ilo he whalu ta ngakta, he waha. Si pia haka puhara ni tausi, I tu tua mauturu me haka toko pisinga ke hi, kwa longa tinga hai e ta uika. Ka aiti ilo he fo hei, ko hingo hapa tu ini fa tausi. Ko ta hifu na hako, ta haki, pani ni hat, hana ke hewa, ta hifu. Si ko ta ma mama to mene iloto he huika makama, ko mda sea ue ta malane to hai. Suki ta malaa ia ni ita lahi fuki ta wika kiri keni ke whakaon. Suki lote ta wikia, ta taini hape makakano. Ka ilo he ta wika, ko aiti osi te makakano, ko ta mahafe hafe e ni ne toi. Si moko e ni ta mania, e ni meao ki hoko me ki hao nei. Suki hao nga hia, he o maoma ke ta tupuna, me ta whakakoanga, hako mga hane whaihoana ia koe, si whakao nga e koe ta tufunga ia. Nia tu mau kai peo he maha ha ku fuat. Si ki tu mna whakangongo ia. Ki tu mna whakangongo ia. Ia. Si pia nao ka peo ki hiu ni heanga. Hai ai e fua niu. Ai long e fua niu. Ka kai hai ai ne fua niu kwa mua e aonga ke lata meu ni heanga. Ai ka mna fua niu noi ni ka bebe mitake niu na. Ia. Hai ai ne ta mahare hane kwa lata me hiu ni heanga.

Singa haka mama ye ni sia o se pia ni ga ma ha ve. Fana fuke ma ha mo ta gris. Bini hop. Haka tanga ne o itai. Ya. Pia na ai no fu drop fana ya ma ha ve vo. Ta po ha ko ya ma ha ve. Se o mai me ke o ke tu ke lu. Singa me ni tu ko ko he po ya. Tu ke pinga fa vo ko si si ya la ve vo. Kai ai mamo. Si tu ga ke mara te fo fo me ai mta you men tu be boya o ho ma ma tu ha ye e tu se se ai ke ke he ru ta ta ma ke ru fe ka fo ho bu ke ke ha ki ka ka ke ha ki ut si mo na do ai ku ye ke fe fe ka u ya ko mo na bu ke lo ai a ke ha ke me ku de ke tu ke ru a ko ta he ho ra he ru ru mo ri ne ni ha ko me lo do ke ka ka So the hacky or law aim, a woolly, e duampa, a hacky hock of water to hack a leg again. She will for a lot. Get a hack a fang aim. In my honey to frack one a maid to the puna. Guide him over from the grenier. She ain't get a form of beer, frack wow mooey, can you look away, mending up with a coat? He'll be a kid to cry ham ooey, have a hack. Pēdā kūmuhā ko he nofu hui nei, koe hau o koe keke hāke hi nei. Hāko kūpu ia, nofu mau ke hokuma ke hao nei. Koe hā, hāke tau ke mōtu he tau fiha ni hāke au hiwa taha karai teo. Hāke au ke mōtu, koe mō mōre tāka tu mātaka inanga ne whai au o mōturungi tai. Tāne mātaka inanga i ne nofu ei, koe mna whāno nei toko taha maka ni hāke hi tai mo e whai kulipu ke fiha. Kau bawa ha kum ha kata muda kain nangai mud, na o mudu tu ko faham bukan tu ko lim, hepo. Si mana ko fahy fufuki na o kita heahu, tu ko faham ngah kita he, hidau nui si fahy fawa, we hau ko koi tu faham lebih, hau ko koi kau kata wawa, ko kisah dek kita tu muda wang, kia o kia, haiye tu ikan ya haiye, si ko ha kau kisah fawa mahani ha kia o hibatahia. Kwa o horo no ni hae tai. Ka ilo ilo tūru. Kwa mina hawa I ka whangai. Si kutu whakamana vya hako ni. Si hi au e tau nui he nofu he maanga tamo kotong. Kwa I ha. Kwa hi fai hao ni ai fai. Kwa o kau. Anga ni wala ni wako ke kaito. Hamena ni ka hae tai. Li hi fai kwa pungi pung. Kwa ilo te kai ka hako. Ma whala te whikau hao. Si aimi taka po kwa ka hi ki whafau. Ilo te kai ka hamayok. Ma ai ka fukini he tai ke maali. Hako te mata pewa ane whana koe ki ei. Si longa mena kani mana wanatu ke liu ke mutu. Liu o si toko taro he mutu. Si toka te utara hao. Si kai he waa. Aita tahu ki tupi tupi. Koe ka kano. To liu hake fwoi nao ki tau si fwoki. Ka pehe mai tamata kai nanga hako ki hao. Ke he pehe whanga I hao ko hao ki tau si tupa rao si ai liu mai ki kai. Beo na e te tanga tanga ki kai ia si te fa na vien e mo ui na ha mo ui e fia fia ki nga hua he funua e ha ka mo ui si pihi ha ka te mana mana tuang ha ko nga ho e si mana to he ono mahi na ia ho mahi ni mo o ne mahi na ke mo tu he magari o ne mahi na ka ma fana he mo ia mo tu mo ni ma mo ki kai ni ki mo ki ni ha ko fa ka te fa le da mo I hine, ta mo ka ini nei, ku whakatau, suka usi te ietu tuang, ki no nofu no nei ka hamu nei. Ka ka mene ni tupu mātou mo ta kai nang, ku rei te hamu nei, ku ai nofu tu mo he mene ia. Ku mene hene ma masi atau tu, he no nofu roa ke mutu nei. Ku hake te rei te mo nei, he wu ling tuini nei ke he afe maang. Si ka pehe hoku ke tau ka hau, ku hake te ke u afe he rei te, he tahe whare. Ta whare ia ni, he mai nei, ka koe tau whare atu e, ni hifu mai ki hau ki hau ki he taone. Ko fiha ta, fiha hawe ta hafo ia mone, e si kutau mana ia nei, mana mana tau, ka koe no fo ke eke haa he mahi mutu nei. Ka koe mnuka lata ni ngaha, ka koe ono ono fo ke ei, longa mena masa masa kere he mutu nei. Koe tau tax, koe taha mena fo ke ia nei hanga hanga mta ke, kutau insua, ka haka tau he insua ma tau he hau ki nei, kwa Fakas hakik de tuli mabe, ay fitu pa ka kamo. Si tu form na mabe, ako naman mo na tu ka hakik ay. Kaya ka onon, faitamaw,

0: 5:31 PI.
1: Aia mata mata kai nanga ko e tau whakahanoanga PMA niwe aia ke nga tamo tau tūru ke he mga hako mua nei ko whetau mene whakarono mai koi ki ai ho fio whetau te tau whakarofa PMA niwe kia koi hawa mga whao hao kapisinga hawa leoko hao ngā huanga ke mga hao nei kau e oi tūrau kua whakaseringa mai ke hatau tūru a whakahanoanga he PMA niwe ke nga taia mai whahi tapu nei whakarofa lai atu ka eko koi kua tu e a whanau ke he mām he aho nei. Happy, happy birthday atu ka hake a koe makapisinga. Mō mtoro ne kua tutu to a whanau ke mām he aho nei.

tamatakai nanga ko e hadau tūru tūra whakahiko ai hatu ka hako ngā hua tu ki mga nei ke hoko mo e hadau tūra ka pisinga ko ko ia ko e matua ririfu ko inga mkole ke matuta kia tu hadau tūra tu whakahoroanga ka matamu e he matahola ua o kio ki mo e he matahola ono ki mga pungpongi Hako e hatau tūra ka pisinga ko Luana Penien ko ia ko whinatu ke tau mga honei ke he mōtukuni ue ke nā taia mai he fiulu he tā he tau whānau ke hatau tūra mga whāwa ka e whakau ea ue tulou ke he hatau tūra matū whakawhikau ia ko mai ke ke tau tui hatau tūra tu whakahoroanga ke he mga hakomoa

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue, ko ta hongwa tuke mtul te whakanongonongwange mga pungipungi nei, whakalofo fio fia tika koi, ka eke whakanongonongomai la ia koi ke mga ho. Pungipungi nei, buke masika la ia, ka hake seo seo ku fina tuke te whakafika wanga, ke lata mai maa mea honi, ki a munuina me mafola, I te whakanongonongwanga mtul, matamatika inanga, ke lata ia mai whai tapu nei. Whakawe fuki, ke he, Hato tūra tā kopisinga ne kua whakanongonongo mai ke tau motu mamao ke he mga hau nei. Pia me niwea nei, whai whakanongonongo tūmau mai a koi ki aing.

ma fisi fuki ni tula ma tamu ke nanga ke mga ko mo nei ko se ho mai fuki tue mga ka ke ma vei to iau kai ma tu ta ki atu ya ta tur ka singa ko vika e te of ka holoanga te tur ko na kai no fe a ma tu ai ko ruana ko fuku ia ko fina tu ke te mu tu ke he ke mga nei a ma mna ke ri ku vlevei mo ia ka ri mai pi me ni we ne ne fa fuka no no tu mo mo ia ko ki ai

hoko mai tua ia mga hamata matakai nanga ki mawehi atua iau kai whakaue ue tulo ke hamtūrua whanongonongo mai ke he atautula reo taongo ke he mga hoko moa nei kai mua ue atu ke he pauri ni pō ke hoko mai ki ta mga hao nei hamtūrua tangatanga hua nei ko Jorinda heka ku mawehi atu ke rono whamtūrua mua minuina mga hapongi pōngi tauri ua tautūru ke whereweia ke whaeta tapu kahau rono whaakia minuina.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E tu fa talo fa tu pa iman malo sa mo lo tapo e mai mau tama lao ni tu la. Tano fa lava malo le soi fo mau amal langi ma. Usi mai lo fa fonga e telefoni o le solulu a solulu se te malo a filo sulono a le lima tu le tasi pa PMN ya te roa. Wa mawal te mai ta ipese sa moa ya eni a tala mai vao ya ukilani saute le skolasipi mua mua le aufa ipese au tala vao ale Infratel New Zealand Hughes Choir New Zealand. Sa avia mua mua masui ale aufa ipese si ampini o laulangi na ye mawaina le soa sani tautupe e lango lango ai o ia I ta amilusanga fowe tolu tausanga ale aufa ipese e tau watu il ta amilusanga fa vao malo le luafe luesi fulvalu. Pemei tala mai vao, o le lango lango tau tupe, wa ave ese ai le mamafa tele mai ona tau au, I malanga I va alele, no fuanga I faa mautuai accommodation fa apea matoninga po uniforms. Ele I tele stemi ni faa aluina il ministaro o mta uputa il vai fafo le fionga pa wasa manai o Winston Peters I palau. E fe ngale ngale a iai ma pa anga fe utana I po otai aloa partners fa amalo sia le lango lango mo le Pacific Resilience Facility. O le fofo e pulea e le Pacifica ma te ia le Pacifica wa mamanu ina e fseo sani e tanganta vai vai o le Pacifica lo fe ngai ma swing o le tau ma la matianga mala faali na atura e fa au sofia ile ono sai o sauni uninga preparedness ma le fitu na inga manuu ile loto I fale au le I o mai aso lou lou wa. Pa mali tu istala il PMN ya Thomas Taruroko Win matua I titi lava le sini ale PRF ili saa ili ina o le valu selau fasulfa miliona tala. O le afsio sani le United States ma New Zealand e fa atu pei na sanga aluenga toi fa aleleya mo le wafu le motu Penryn ili atukuki o le nofuanga tuwayo le military America. Na fa alau ilo aina le malienga I palau ili aso nafi le ministar wa ifafo fionga ba wasa manaya Winston Peters o le suifa ila utusi o le state of America ya Christopher Landor ma le pale mio le atukuki ya Mark Brown. Wofo ina atuai ele United States le valu sulfate si male faa miliona tala Amerika male saa ufanga New Zealand isfulu ono tesi male valu miliona tala New Zealand. Na taue Mr. Brown ole wafu o selai naola po le lifeline mole pa enua o solonga lele yaifala ua inga mafemala nga inga tutono le tunuu ile vao motu. By Mainland Down, or of Avai Lunga, the Critical Minerals Framework, Liana Say near the Cook Islands, Ma America, ya February, or for our Sophia Lenono Tainga, Washington, Ipuna Oa Minerale or the Sami, Ilia to cooking. Na tu na isi ali etoris furu ta sanga le matua le faam sinonga fa etu malo I manukau le aso nafi na ua mawe tangata etu olua umari liu masifafine sa faa manu alia I Waterloo Town si Aukilani I se fale I Gambier Place ili astofi taluai I se le ipoti ni faa ilo I leo leo stangata sa faa au penaina I se fana. Faimele leo leo su esue inspekta ya tofi lau faa manuia vaa ilua lo o faa wau pesu isuanga leo leo peto tasi tangata pesili atu sa afia ili faa la velave. Olo fea ngai se tangata anu o tonga mmoli ya ngai tele ole awinatu ole kava po ole ava ili Northern Territory Australia na maua malisalau luesfu lima kiol kalamu ole kava malitino itupe silia malisalau wafe tala Australia. Ole kava olo fa asole tula afono le temine ili Northern Territory ma ele fa atangaina tangata e fa aulu fale ina atu mafa atawatu sa palai tuto mga osia ili kava. Pai mai leo leo, ole te maalua olo nofi soli tu la fono I Australia na pua eina mamoli ele asfraile taluai ele unufale atu ilifanua o tangata aporiti e au noa masipe mita sa atu na ilifa msidonga ili aso nafi ili taimi New Zealand. Maletala faai olo ofina maano sile asosi opulo fale mai leo tele ole ole yai oni si fo mai ole afa iti tiele ma mafe mitanga luenga fa la rem fa fo sei wo lofi tuina wo ave se fa nonga ma se vala au ia fa le ya tili le so san tau tupe fa malo si ai ni si fo mai le fa inga luenga pe merita ite I fo no le asosia Angus Chambers O le tele o le ngafatia le au nanga lau tele, mafai o nafse o soani I tangata mamai o le flu. E alo ese mai mitanga aluenga wha la rewa wha fua sea I wha le mai, mai te tau na awefe o tuna inga wha asa ngai po le face-to-face consultations, ma se wha mua mua I le tau singa a mata. Sa mo telefona o le so I manu tele I nalau tapua inga, I inga pulei Maria Makele te tuu, so I fua.
0: 531 PI.